0: Wilco Wilco Wilco Tonga o ku ke ke kumi ki ha o na langa me mai ko ki he Wilco Limited io he o mau fa ha ko fatongi a tu be ye no fakato ho mo nga hinau na langa ai o mau ma to ye ka mea wa ya mesi play uti ha di flex o ka mea me mila uri uri tanga isima papa ye sai si ke ke i sai luba mala luba mata pa ki tu a moloto na na ke wila na na ke nga o fa pala ma pe ko ha pe na na langa o ku ke fe mau te mau lava o fea ko fe mau o mau fratang o dai be forget ni bambu bari bambi nga ka ta ko ni to looks resin mo chief plus o wa nga lo mau nga misini pamwai misini generator misini heusima misini kini misini kositeke misini tutu akau pe ke fu tai mi afu ko ni o mau ma to ni ai e ko ni e kala si ke ke pe fo ki ke ta wi e kala si ke ke i tu u i horisi i te bire i fariki mo nga ko lo ke ke ke ke to mo fi di bambi ai pe me he wo ko Wilco, Wilco.
1: If you're entertaining tonight or you feel like a few, make your way over there to Lion Liquor at Davina House at Vuna Road. We've got Maka, your very own friendly island lager. Stein Lager, proud sponsors of the All Blacks since 1986. Beer of world champions. And the award-winning Villa Maria wine, both red and white. Remember, if you're entertaining or wanting to have a few, come on down to Lion Liquor at Davina House on Vuna Road.

Malo tau mau ke he whea whafo whakaniga ngai whasea ko whilifiri me ke tau kaupara taha I he whea whini pia whatawange pia utokoni atu e whanki whasea ko ni. Ke homo ngai whawhatongia ko tau pepea mei a pina. Tau tau te whito nga ki nga utol ko ia oknau ke whifononga aki ko ia I he halapule anga. Tuku pia mihi ngā weka pia whoko I pik apo e whanau pia mihi ako. Whenga maligo ni te tau hoko tai peke tau ngahi ongo lelei ko ia pia mei loto whalikoloa ko ia a Jones Industry I loto nuk alofa. Mehlot farkoloa ko ia ai Jones Industry, whamanatu atu ki motol ko ia uke whie mauha mo ngahi naunau langa, naunau whapalama, naunau uhila, naunau ko ia ki tōkanga, pe ki wharehanga, uma os whakakato ko tō atu ia I heloto farkoloa ko ia ai Jones Industry I loto nuk alofa. O tau whi whaisea ko ni pakahilgo a te tau tōkoko at pe mei ai.

Yo malo mo le le ye tonga ko to a be a malo mo la mo re ho ikki mo ma we de lo tonga lo fa ye tau po gran ba ma ke he ko mani be mo e tau freklo i lo ko ya ko spea ba jon ho ikki ba mo gainga te tau ki i tala no he ta fa ki ko ni fa ka ki ko ya be mo e tau American Fresh a new era of cleaning e tau nga hi kolo a ke ke ko ke ta fa ki ko ya o cleaning ko ni ma o si ma mo re ko to a ya me he spea ba jon ihe hawani famanata tai be ko tau kina fo framework ke ke ai mama atu ni ihe rita taha ke he rita e ua na to ko fe ma ko tau kina fo e ke fo a ki ko ia e tau ngahi bala ko ni tau ngahi koloa ke ke ko ke ta fa'a ki ko ia o cleaning ko ni ma o si ma mare ko toa ya me he spare bar zone ihe hawani famanata tai be ko tau kina fo framework ke ke ai mama atu ni ihe rita taha ke he rita e ua na to ko fe ma ko tau kina fo e ke fo a ki ko ia e tau ngahi bala Kau ni mama ada, kau tahu bebe hina form.

Malo tama ke fa fa fa ko ni kan ai fasia ko to ko tu ya pa fa tawang pe to ko ni ke mo ngai fa fa tawang ya ko to ape i he fia fini ko ta ta mi ko ospiti te fa ni pe me he fa ospiti te fa ni pe me he fa pe e fa ka mali ko ni te tau ho ko ta pe ke na tau nga hi ngong le ko ya pe me lot fa ko lo a Pacific Timber and Hardware. Famana to tai pepe me lot falkoloa ko ya Pacific Timber and Hardware o gloto nga lele foki i he tai mini a 50% off ko ya eta unga hina una uhila ko to ape i he loto falkoloa ko ya Pacific Timber and Hardware ko ya wato ai faga fe ki ho e ka pe foka e tonga no ko to ape ki mo tol ko ya ke fase se o ha mo unga hina una uhila faga ka to ka nga fatongi ya i api pe ko ha nga we anga o ma fafiat ke mo mi amai ke lot falkoloa ko ya Pacific Timber and Hardware. O glotonga holoki ko to hetai mini e maunga hina no fra uila 50% off pe o sieni ke apule lulu ko ya o weekendi pe ko aho to no ko ya o mahinani o ta fe fasia ko ni pa hil ko ya te ta to ko ka tu pe mi ai

Malo ta mau ke he whia whafo whaka nika ngai whasia ko whiliwhiri me ke tau kau whakataha I he whia whini pe whatawange pe to konia tu e whanki whasia ko ni. Ke homo ngai whawhatongia ko toa pepea mei a pina. Tau ta te whito nika ki nau tol koia oknau ke I whifononga aki koia I he halapule anga. Tuku pea mehe ngā we ka pe whokoi pik apo e whanau pea mehe a ko. Whainga maligo ni te tau hoko tai pe ke tau ngahi ongo lelei koia pea mei loto whalikoloa koia at Jones Industry I loto nuk alofa. Mehrot farkoloa koia ai Jones Industry famana tu atu ki motol koia ke fema o hamonga hinau nau langa nau nau fapalama nau nau uhila nau nau koia ki tokanga pe ki falehanga ma osfa kakato ko to atu ya I heloto farkoloa koia ai Jones Industry I loto nuk alofa ko ni paka hilgo ate tau tokho ko at pe mei ai.

Fa manat fa osa tai pepe me lot fa kolo ko ya sona si pe ko chon industry ke ki motor ko ke fema mo nga hina na ulanga na na fa palama na na uhila na na ko ke tau hi pe moto ka nga ya ke am no fa nga ke ngai fa e ma mo sma ko to atu ya fa ka ka to ya ye lot fa kolo ko ya chon's industry ilo to nok alofa ka pe he fo ki ko ma va ako ya ito foa ma fe fo fa to nge atu pe I he hala tau fa a hau ito foa ko yai Kia no whae ki iki, au ton mai pe ki ho mau whale koloa, pe ko whetu taki mai ki he mau whika telefoni, walu o nou ahi wa walu ni manoa. Walu o nou ahi wa walu ni manoa, kia no whakai ki iki. O ta whasea ko ni, paka hiliko ia, te tau hoko tai pe ki e tau ngahiongongo lele iko ia pe a mehelot whae koloa, I MNJ Water Tank.

Kau ngai fasi ako firfirime ke tau kau whakataha i he whiawhini pe whatawange pe utokone atuia ki homo ngai whawhatongi a pe mei apina. Kai pe he whaka ki mō tōlko iak mō kei whiwhanonga aki holo i he halapule anga i he whiawhini. Whatawange pe utokone atu a ngai fasi ako ni ki homo ngai whawhatongi a. Te tau hoko atai pe tau ngahi o ngongo lelei ko ia pe mei helot whaikoloa ko ia ai MNJ Wadateng i loto hofoa. Whamanatu atai pe uki ai whoke e mau pausa ko taitai lelei ki mō tōl e mau kaunga aue mata mali mali. Ke oa tu pe amo utu aha mō ngahi mea lele, ka veni pe koi hape ha mea lele ku ke fiema o ke utu, taitai lele ki mō tōle e he mau kaunga ue mata mai mali. Ika ke ngata pe ai, kako e mau tanke vai, falala anga au pito pe au lele au pito eni ke utu pe amo tāna ki ke ai ai vai ki hono mau koi ai family, taitai lele ki mō tōle e he kaunga ue mata mai mali koi ai MNJ Wadateng ke toko ni ki mō tōle i he fiema o tanke vai kotoa pe, ka pehe fuki ke utu ko ia aho mō ngahi mea lelei. O ta whaifasea koe ni, paka hil ko ia. Tau toko hoko atu ke tau toenga koe tau ngahi o ngongo lelei pia mihilot whaikoloa ko ia ai MNJ Wadateng.

Malo mo la mali ho e ki pe a malo mo le li ai tonga hono ko to be malo ta ma o ai he fi fi fa fo fa ko ni fi fi ki u tan tan le ai pe a ki mo to lu ki e ta polo kala ma ka ko ho wa ko la pe a mo ta ka ta ha fi tu ta ki ko ya to a ti si si pe a mo yu ko ta ka to ko to ta fa ho a ko au tan ni la semi pe a O ko fi fi lahi ma fe nga mali ko ia fi fini ke o ka nga ka wa to ai be mo ta ka drive tu tak tonga e u ye ta le jo fa ma val val po ni no fe fe tu o ku ke me a mai be mi ai o tan cha to ma fa na ki mo to lu ke ta o polo kala ma ko ia e fi fini pe a ku tu ye to la he o ku na o ke fa ho ko fa tonga ia be me nga nga u anga ye ni to la ma u na ke hai hai ya ni ho lo po ge ha to si ta na to ko ia fa fa to ngia na to lu le le no ta lu ta nga hi fe ma u de da ta u ka u taxi ta ta le le mo to ta polo kala ma ko ye fe fini ka fa ko fa to ngia po to nga we polis to nga ko po to nga we ta ma te afi po to nga we mo u i ko e va ko ge he ni mo pe mo fa ma ki fa ma ta la e a e ko e ma la va ka po na ni hi a ko me mi la ta e na nga we ho wa wa fa a fe te weekend e na nga we si fi pe ke nga lo ka u fa fa to ngia ko pe me he ti mi ti si si pe mi hala unga te ti mi ko eta call center ti mi foki a ku na o si fi me pe mo na to lu ho no tari tari ho mo nga fi ma ho no ko to ape ka ki he uga ta ta li pe mo ta ta lo to ma fa na ke ki mo to ki he ta polo kala ma ko ya e fi fi ni pe a mo ta ka ta ha fi tu ta ki ko ya to nga ka tu pe mo ga ti fu fa si ra ki ma ki mo to ho no ko to ape na fo i ma ta polo kala ma ko ya fi fi ni ma na tu i mi he ta i mi ni ki ho ko ko ya e va ru tu ga ta ta nga hi o le le mi he ta ka ta ha fi tu ta ka to nga pe he ta i mi ta ta u pe u ke mo ta nga e sa u te ta nga ki vo i nga ma hen be pe a me ta ka ta ha ti si si pe a mo yu ko ta ka to a polo kala ma ya o e fi fi fa fo fa koni ye tu be momana ki o ku tau filongo a ki le le tau filongo a ki fie fia we get for weni a ho for o eni ka ko e we get fa o si fo gene ma hina ko go septema ka ka to pia a ho pule lulu a ho wa valu eni a ho wa valu eni septema pe to be a ho e wa pe a ka ka to ma hina ni tau fa fita ko to ape ko e a si a mai a fa klo koni ka ke ko fe pe fe tu o ku ke me a mai pe me ai ka i be ai manaki O ngō lele ia te tau polo kalama ko iau e fia fini. A tāpe e tau laine telefoni ki mō tōru kou ki e maoha mō ngā hi haki fai likuasi. E tau polo kalama ko iau e fia fini ho a tāpe ki ke fitu utaki mai hao. Text mai ki text mai pe ko hika la tāke u lava koneki ke telefoni ngā aku e tau hotspot ke lava ke tā te tau ngā e fasi. E ki text mai pe ka pau ki hao ki fai likuasi. Ia ki fai fasi u loto ke o atama ak mō tōru whakakato ke ngā i fatongia ko iau e fia fini. Pe ko fe pea fetu o ku ke mea mai pea mi ai, o ku tali tali le lei, pe a ta tala to maa whana ki mo tolo he tau polo kalama, pe a mo e tau kautaha fitu utaki koe tonga. Ko tau laine text koe fitu fitu nime nima hiva no auno. Fitu fitu nime nima hiva no auno, pe ko laine piti tau ngā ki fefiniki text mai pe. Sei taha pika wate ke text mai pe, toku mai ki ai aho o ngai fiema u, a to te fitu ho o... Fie mau koe hali kuasi, hai ko tau ki whenga maali ura ki ia, ko tau li kuasi, ka kua tā ia ihe tau laine koe fitu fitu ni me nima hiva noa ono. Koe tau laine ku tau ngāwe aki koe ihe taimini, fitu fitu ni me nima hiva noa ono. Teks me kia hau kifo i fasi, po hau kifo i li kuasi, ke u filifili atu pe whenga maali e pe pau pe ke u tuku atu e, ke tau kaufa taha pe moia, ihe tau polo kalama koe ia pe moe tau kautaha fitu utaki koe ia tonga, Pe ke tui me manaki o ku lelei bea e mi ahono kotoa, mi he tapa ke ke o tongani o ku mou mi amai bea mi ai.

0: lady gaga ka mafo kia peli kuba pia moe jalo tau tai mi ku hafe ai valu ia tampolo kalama ku ia oi fi fin fatonga ngi foki kau keha o fie mau mita ngai kahni ta faho ko fatongia tike malama me atu ko tau kahni ta ko ia hala unga kahni ta faho ko fatongia houa wafa ma aki mo tolu hono ko to ape kai ke ko tau laine telefoni ko ia fi fin fitu fitu ni meni mahi vanua no tau ngai kiva oi ko ia fi fini pe te ko ki ka venga ko tau fi ma ke tau ki lave lave ko ia ia fi fini oku lahi au pito a e teknolosia ko yo hake mahe tai mini kai tau te fito e ngawe aki ai AI ko tu yo to lahi ta ia ki mo to lu ko mo si lave i ki mo to ai ngahi kau ko ia o e hake mai ko ia o AI pe mahalo ke fa ta ta mahi no be ni ta ngahi hiva ta ngahi fasi ko ia ngahi ta ngahi hiva fra tonga o ku osi liliu au pito he AI he taimini he ngahi whainga fo i yongo mwe whainga fo i nota na tau wanga maheni ka tau fasi whakatonga o ku kehi au pito ia he pia o tui o ku ongo i lahia he ni ihiko ni o ku nao hiva kau adisko ia he tau kau hiva kui tonga ni ai hu mai koi na AI hu ne hanga i au whapu liki e hona utale ni di he kage koi tau lai ni telefoni koi fitu fitu ni me ni mahi vanua anu kai ka unga ni koi tau talanoa politike ne tatu hawhainga ta whaako ni ki i talanoa mai ange pe koi i he AI pia mo e ne palo palema kuia o ku o kwa hoko ne talanoa mai ange ki ta tau pe buka hae lelei koi hae kovi o AI ga te koi fitu fitu ni me ni mahi vanua no kutu kwa mea lelei be ni ki tau lave ke hage na uge han i o na ilo hanga me lava ke toko ni mai be ke ni ka ke ki ko ke tau ki ka venga ko ke fi a fini ta nga a ki ko ya ai i he ke tau computer tau telefoni ka ke ko fenga mali ya ta fenga mali ura ki ta polo kala ma ko fi fini mo ta nga sa u te ko mo ta ka ta ti si si pe mo you call ta ka to a ti si sen malo le le ta ba fi fini ki fi du ta ke mi fi ka ta ki tanta fa ki lave mai
1: ko
0: ta kbeto ko la ke to ki to ko hifo pe ho le tio ke ona ki ki ma
1: u le hanga o to mari ta be ke mai fasi mo ni le ko ya ke ta u fa no mo e po kala ma ko ni ya ke tai la he u ko pe ne to koni ta be he la ya me ngai hi va pa u ko ngai i nga ya ke po kala ma ko ya ta ko ke te a we ku fa no ko ke ngai fa si u ke mari ya me pe ngai fa si u ta ro pe ke i ai so ne u ko e ai e pa ku ange ku to e mari e ko la mari e fa si ta ko ye
0: Malo bit no kamata i mai eta o line telefoni ta polo kala makoi fe fini fa malo la ke to go go mi to ngata pu fa ko eta ka vinga na ko tu os mahi noia ke ko to la ve ke ko ta ta la no pi ta to ke ngi ko la ve ke to ta ko ni fi ka ta o ki pe mo eta unga hi va mai no pe ga nga hi li li u la hi a bit to ai ka ke to ta ne ta lo ne ti si sin malo le le
1: yo ya ma ta ma ru
0: fin ma to la va
1: i ta na ke pere ta ri un ti mai za ako no le pito kata na sai ko tu ngu ko ko ai to pa pare na yo ke ne to e ya mo on ko e na be ta wa la mai jai to ko ta pe ko si ni se ne la te e ya o sa ta ta we ai le mo ni ke la be yo mo pa ko tu ya ta mi na e pa e si to wa ke na ya be ya ma wa la ya sa ka i nga wete ki ai pero tiene para para na ara e mea koni o to ata to to wa pa ga be ati ko nga ati e ya ta pe ta to ko ye ta ko ko ko ye ka ga di la de ki ai ai na
0: mani malo apito fa malo la ya te to ko ni ma uingo me ta na ke pa ta proclama ko ya ko e tau ka vinga ia o ku mahu inga o bito e ki lave ke ngai polo kalama ko ni ka ku au mahu inga bito mo mo toko ni to ta ne tau lai ne ti si sien malo ele le
2: malo mu e tampa e se sa ko lawe
0: ia malo
2: i ka wena e ka vinga mahu inga pia ma fa tu ki to ki o bito e ta da bito e to tu tu ku na u ye no na tonga ni o a lo ke ka tuku la be so ke ai ngo taki ma wi ngai ma man ki ki he kovi o e ai ai presten go no america pe mo e tui tapu ako ku fra pe siti atu ko ki he ki he kovi go e ai ma u pe sete te au kono ki le rei ma u pe ku wa u pe sete fa no ako au nga u pito fukia he he ko mani ki fa va va le go e fa nga nga u na u go fa go he to ko blu la na pe to pata ma ko na hi li ala hi ago la hi no di di wo na ya ko nge ko na ko me ta be to na hi ongo go ni go go ma pa si go ta ko ka ba hi ge u di di go ya e ga ma ko ki me be u ta na ke to ya
0: malo at fa malo at e popo mai mai ta na ma u nga ta program mai fe fini Yo, ko e taulaini telefoni, ko e fitu fitu nime nima hiva noa ono. Fitu fitu nime nima hiva noa ono. Ko no mooni fukanae poro kalama ko ni. Ko ene toko ni onaya ihe tafa aki e taha. O ku fu toko ni au bito ya. E kukai fanki meku te eke ya tupe. Natura hangi peku fangau kwe a kukolo he voloa. Ka kuma e aie ko ni ukto eke heangi ya. Toda hane taulaini. Eni tisi sen malo e lele?
2: Yo, malo ba e ba e poko nama se lele e kafini.
0: Malo.
2: Kawa toi. Wei ki nebo fe kala no ata ki pokala. Ya ngo u pa pare mang pa pare ta koi koi sai yo sai ki. E ku ko ta na ku sai. Wa ko ni sai. E ku piti fo ki he pokala pa ko ki ya nai. Pokala ma la la ya tu ya en music ki.
0: Koi.
2: Omuri omu, teke kia hata haya itongan ni, di tanu angaton peyau kia. Teke kia hata ha musika itongan jadi lama ma ribit to toni mau hei jai. Tak talano to ke lea, ko ke lea ya. Lea lo iya, iwa lo iya. Nako, panu ke kia piti, teke kia wana oma wata hai tongan me fawa po kalama hiwa. E fawa fai nga, wa sistem hiwa, la fasi, fawa fasi eh.
0: Koi, fasi.
2: Jadi melawa o hit tata apa boleh AI. Kalau AI main apa AI? Perbare mari AI COVID. Perbare iya uya, perbare iya apa tahu ya? Hebi itu apa boleh AI? Nih, tak tahu bi maman. Si ke faru tambah kira ni, si ke mata tahu wang itu mata ni faru pokalam. Kalama ni hata hai tonga ni fau hiva bong ni fau piti. Ni lava o peki e ai piti gong ma wai e tamma koe. E yai e. Kau ku mua ni bea u. Kau ku mua e palo pare mai ai. Nea o didi vahi nao. Pai nga pasi mo e tau pai nga hi karea e. Kau ya. Kau ku tonga ni bea. O tu mua tu pasi viki ma man. Kau e rea e gore alo yat. Tato ki mga ngayon sa fagi ko ko e video palo-pare pa. Tako yung tapos na mga ngayon sa fagi palo-pare pa. Palo-pare pa ko ko e ay ay. Oya we, bode lang ko ko a tini-tini. Sinibatua he. Butulaw he. Kaya ka butulaw ya ay ay.
0: Koya.
2: Kasi,
0: kaya ka ito ko niya sa po-po-po. Malo obito dana ki may may po-po may. Tau polo kala maya fifini, moe tau len telefoniko fitu-fitu ni menima hivan no ano. O na ngalo ya tig mou tolu, a pongi-pongi wa ipi hau whainga maari e kikei kuna, a pale koe pa angai tolu wafe. Tau tahane tau loi ne, tisi sin maloi lele? Ya
3: maloi lele, ma tau mai fiafini.
0: Ma tau lawa.
3: Tau at moe polo kala maa.
0: Malo.
3: Ia koko tali pikei, o kuehan no lele, o kuehan no ko. Ka koe tali. Siri fagatu pointu itu ipe ako. Kogu lawa kete tafagako no lelei. Sisi ane fagamore. Koe pokalama goini. Nela vape aliri ukita. Ki hangai fonua profe haseitu detela. Beko hafahinga te unga okte fiema. Ke lawa liri uke aikita. Koe no lelei. Sisi e fagamore. Hangai pe ya ku ke ospola ugo ke se itu ko ya. Hangai pe ya ku ke os ek faiva.
0: Okay.
3: Tau khani pe ya ke koko e pe ke hipa. Aia kono palparema. Kono kone hangaliliu. Ai foto ngai me ko me he ko hili ne hangi na pa pa pa tain ko ya. O liliu me ke ko ngai ni o kuya no ngai teknolojia ana. Pa ko ya no ngai fra la kala ka ona. Ko me ye al wa to su po ya tain. Ai ko no ki palparema. Ela he mauhala ni. Epe. Ue, da koe koe fine motua ea te toksiokta he tā no molo. Ka liriu me e ai, koe ki tahine singkolo kei fine mui. E, unha koe anga pie kupara tā tā kia.
0: Koe.
3: Ae kono palo pare māia, tene lava ke liriu, ha mea ke toa tani, da koe uwhi hala ke nau ma uka moi.
0: Ko tui maha ko ia teki toko ni atu, malo. Fa malo la hea tu, ihe bobo mo tānak mahu inga e whewhini. Ko e tau tai minito e tau minite ua noa pe a hoko ai valu. He tau polo kalama ko ia e whewhini. Ko ne matu hea pe e tau ngahi fasi pa ua telefoni. Te o ki tu kua tātau ki fui fasi. Ka he taimta tau hangi ko kulawe ko e ke whainga maali e ko ia e whewhini. O wana angalo e te ko e tau whiauhi mono ia pale pa anga e tolu afe. Ko a pongpong ia. Tau lani telefoniko e fitu fitu nime nima hiwa noa ono. Fitu fitu nime nima hiwa noa ono. Ka koe whainga maali e koe ke kau ke tau whae monu ia pongpongi. Ko ho teks pepe ko ho ta ki he ua noa ua wha. Totongi koe senite nima noa. Totongi koe senite nima noa. A ia koe whainga maali e ia. Teke lava kau mai ke tau polo kalama koe ia. Te ahi monu ia. Kamata be ia ihi taimini. Koe whainga maari e ngāta pe hongo furu, pongi pongi koia, a pongi pongi. Ka koe tau ki lawe fōku ki tau kawinga koe e ai ai, tau whina rupito rupito ak nau tōru koia oku nau hiva. E ta akau aris koe nau nau tōru koe oku hiva, fa'u hiva, nau toi tuku moho nau taimi ke ono whakafasi, pia nau toi hiva. E koe fu taimi lahi au pito rupito nau whamolegi koe ke whahauka fu ngāwe koe ni. Hū mai koe ne ai ai. O ku te lama pikita tau tui fo he fo i minite, i loto pe he minite taka u te pehe ke ha te fo i hiva. Ko e whainga tua i pe, ko e te tai pe, ko e ai lea hiva. Toko i atu ki loto, whakafasa mai eia, hiva i mai pe eia. Hei, au ku wame, au pito, pito. Ka ko tau ki lama ke pe ki polo kalama koe ni. O ku whina mita ki nau tolo koe o nau fa o hiva. Pe au ku whaamu pe tau kau tafi tanga tonga ke tau kei po po i pe mo e tau ngai polo kalama. Tau kau hiva to atau tolo. Tare niti ue mo kau e ka mungai tanga ta pe ga me ka fetu hopo ye mala e kone musika ta fono me nga ta fa ki ke ke pe kono mo ni na lai no nga hi toko ni ona ia ai ai ia ka ta tolu ta fa ki ke ke me nga nga u ta fa hoko ka ko fainga mali pe tala ma he ta ka ta ti si si pe mo yuko ta ka to ka te fi fa se ko ni mag mo tonu no ko to bin o ko mo me ma ta polo kala ma ko ya oi fin ata be ta ulai ni telefoni ak ta to le fit fit ni mini ma hi van no no mo ta ka vinga ka ko ki fa nga ma li be ta ki la ve be ki ai ko tu be ko me ma u inga be ya ki fa longa e time ta ta na o ye ki polo kala ma na ka wa tu ki ai ko ki workshop pe ko he ki awareness fi ka wa ki be mo music right he ai po ko nga hi ni ko kuna nga ke ko copyright he ai ko ko tala no a ko ye pe meta fa ki ko ya lao ko te ala pe ki fa u wa ta ha o te o sky as ki ta to ne to ta ta ta wa pe ya po ko fo ka ko fo fa u ya ta ke mo mi pe ala ko te tohi hi pe ha fo hi va fo se te si ra ko te tohi ko me ai akita ya pe te hi va i po ha ne hi va i po ha na nau hi ki nga hi to no ko ya ko ya o se ya to no ke ka ko ta to ya la ko no to o mai fa ho ki ai ne ngo ke si si ho ta ki fo no ka ko tu alu ki ha ko nga e ke he ta no ya ka ke fa nga mali ta pro kala ma ko ya fe fini me fa ki fa mana tu pe me ta ka ta tu ta ka to nga nga we aki nga we aki ha telefon to to o ku i lo to ha ki fo sim card you call pe ke fa ka ka mai faka kau mai lewa a o fika kuya ke tau fiau mo no ia pe mo tau kau ta ha fitu ta ki ko ia alu ki a kuonga e ke he ta no a ya ke fenga mali ta polo kala ma kuya e fini me fangi fa mana tu pe me tau kau ta fitu ta ke tonga ngawe aki ngawe aki ha o telefon to to o ku i loto ha ki fo sim card you call pe ke faka kau mai faka kau mai lewa a o fika kuya ke tau fiau mo no ia pe mo tau kau ta ha

Kai ge he koe, tau ngai whasi, I want to break free. Ka tahe ngai whasi na likuese mai, he tau polo kalama koe ia oi. Whiwhinika mwa fote te evita la tai maumi, whadau pēna e ongolelei atu ia ki a ki mautolu, hono kotoa be. Na mo mea mai ke tau polo kalama koe ia e whiwhinika. Kei kotoa tai ipe tau tai me tau polo kalama koe ni, tu pe mua ke wha maa po opo ipe ai tau polo kalama. Tu ipe tau ki minite e ua, pe moe konga, pe a kakata tau polo kalama koe ia ki he e whiwhini. Ulua ki ipe ka inga, ke o atai pe whaafi ke ke mōtolu, tau whi au mōno ia pale pāngai tolu wafe ke aho a pongpongi, mana tu ia tolu wafe ke a pongpongi uk malawai ke keikuna, pe uke seni te ni manoa, ho telefoni he tai mini, tā, pe ko o text ai win ki he wanoa wafa malawa pe ke keikuna. Iai mai fika koe wanoa ua ua, okupa angai e ua ka tikite e wha, po se au e wha ia, e tau whi ahi mono ia, wanoa noa nima, pa angai e nima, kautua hongo fulu aha o fika. Wanoa hongo fulu, pa angai hongo fulu, kautua wanoa mai o fika, ke tau whi ahi mono ia moi TCC, ki he aho a pongpongi. Mana tui koe hongo fulu pongi pongi a pongpongi, kone tāpu ni e whenga mālie, ke o kau mai, ke e tau whiau he mono ia koe ia, mo e tau kau taha whetu u tāke atonga. Ki mo tolu koe tāna tau polo kalama ke mi lagi tais, toi pe e tau aho e ua, pe a tāpu ni mo polo kalama koe ia, ki mo tolu koe ni he tau whiau he game koe ni a M. Kames, a Diamond Rush 2, Fatonga ngi kai ke o se tau fiau hita tau tō ko ni a tō noa e tau ki whanolo atu tau fiau hita tō ko ia ko hi te maula hi hatai mila hi ni hi ko ia na o si uraki kau mai ka na ikai ki kau e nau poini kai hene pe hei tō atu e whainga maari ko ia ka e tau ki whanolo ngatu mono tai mi whanolo a ka ko whainga maari e ia ngawe a ki hao sim kaati uko ke o te pe whaafi pe a mwe whaumana atu ke ki mōtolu hono ko tō pe ngai bisnesi ngai pot ngai ngai tau kau taha Fatonga ngi e tau polo kalama konu ilo ko e fifian tune pe ko e tau CRBT cola ring back tone ai at ko e ki foi tatangi bo ki foi fasi ko tatangi ai ko telefoni ke fanong o ke to ta ko ya ko ta mai hange ko ngai telefoni line ne ko ngai business ki mo to ko ngai business ko ai ha o ki foi fasi be au ha to wan ki o business la va ti si si a fra ho ki foi fas ko ya ke tatangi ai ko telefoni o kai ko ai ke fanong o ke ne tatangi ko ya ko to ko ta ko e ta tu ki ai ko ya tene e whanongo ko ia ke hifo i whasi ko ia. E malawa pe ke hu mai ai peho o tu wa ki au ia. Lolotonga ene ki tari tari ko ke tari ko ia o ke toki tari mai e koe telefoni. O si kamata o tu wa ki au ia i hefo i tatangi ko te ke o mai. E ape konga ki tuangi le lei au bito au bito ia mo ki whainga maali e whaingo fua tuangi ake o businessi. Ka koe tau polo kalama ko ia mohono ngai whakai kiki ke ngai businessi. Mo whawhitu utang ke hangatono hake pe ke tawhak business ko e tau kauta poko ta telefoni mai ke wanoa noa fitu hiva. I he taimi ngā we ke whakai kiki hono kotoa. Ngai polo kalama ko ia tuku atu pe a mehe tau kauta ha fitu utang ki koe atonga. Pea koe kangatoa i pe tau polo kalama ko ia ke whiawhini. Whamalo i pe whake pule me kaunga we tau le tioni ke whawhainga mari e tau ngai hoa koula mo i tau kau ta TCC bia mo yu kol tui bia kwa minisi bia mi heni ki hene au ke ne hoko hoko atu hono tukwa te tau ngai fasi ka mai tau ngai yongo ngolele e tau polo kalama ko ia o e fia fini ka tau tau ki whelongoa ke aho o bongbongi taimi ta tau pe mo i tau hoa ngama heni mo i tau kau ta TCC ta katoa ki hato e whakai kiki po hato e whema utokoni e wa mai mea mai tau ngai kani ta whaho ko whatongia ta telefoni mai pe ke noa valu noa noa ua ua pe ko ho o ngau a ki tau social media i he hingoa koe yu kol tonga. Ngata ngata polo kalama koe ki he whini kai malo upita homo mea mai, tua whātua.